ano na ma epo etu mirika na asase eyedin na emepo ekanano etu mu na enuya so fo wanwano edetu ano ade wansa to wano ebise eurade ekasa anope nyame ebejie ofo dia otibia no nyame betume ajo mano ayeyi sa betume afewrade sa wadi nyina na do ho ato no soa eurade beba bra bonim sa betume awisa wisa wano be a wo name nanka hoda ayanya na mebe se ye denya ranya mebebe